0: You are listening to Good Vibes Morning with DJ Frankie.
1: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: It is now 8:20 in the morning. Time Check is brought to you by Lipam Medics Medical Center. For inquiries, call them at 043-756-2342 or visit their Facebook page at Lipam Medics Medical Center.
0: DJ Frankie. DJ Frankie. GV 99.9 Breaking News.
5: 8:20 a.m. on the clock of Philippine Standard Time. Ako po si DJ Frankie. Maghahatid ng breaking news para kayo ay GV informed, GV aware, and GV updated. Senator Alan Peter Cayetano nag-concede na bilang sa pagka-Senate President. At para sa detalye ng ating balita, GV. Tinanggap ni Senator Alan Peter Cayetano ang posibilidad na hindi na siya manatiling Senate President matapos ang naganap ng pagbabago nitong nakaraang linggo. Ayon kay Cayetano, bagamat hindi siya sang-ayon sa naging proseso, kinilala niyang may bagong direksyon na rinatahak ang Senado. Gayunpaman, iginiit ni Cayetano na nanatili ang kanyang paniniwala na may mga legal na usapin pa rin dapat linawin kaugnay ng mga naging hakbang ng Senado. Inilarawan pa niya noon na ang pangyayari bilang isang illegal coup laban sa kanyang liderato. Sa kabila nito, sinabi ng senador na may mas mahalaga pang magpatuloy ang trabaho ng Senado para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Samantala, nagpapatuloy naman ang mga usapin hingil sa bagong pamunuan at sa mga susunod na hakbang ng Senado sa mga mahalagang issue ng bansa. Para sa breaking news, ako po si DJ Frankie sa GV99.9, your good vibes.
0: GV99.9 gives you your news. Keeps you informed and updated. Plays your kind of music. Your beat, your groove. GV99.9 gives you the good vibes. Your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: That song is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Sa bukid, dapat laging palaban. Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
2: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: You are listening to Good Vibes Morning with DJ Frankie.
4: AM on clock, Philippine Standard Time. DJ Frankie pa rin po ang nag-iingay sa inyong mga radyo. At patapos na ang ating programa. Today is June 17, 2026. Papatapos na ang kalahati ng taon. Actually, tapos na yung kalahati ng taon, no? And on to the next one, the next 6 months. Kaya naman mga ka-vibes, health is wealth. Para po sa mga kalalakihan, meron tayong prostate care promo package. Sa Lipa Medics Medical Center, ang inclusion ng package na ito, prostate-specific antigen test, kidney ultrasound at urinalysis. At yan, nakapackage yan sa murang halaga lamang. Tumawag sa 756-1190 para kayo ay magpabook kung gusto nyo magpa-schedule. At ang promotion na ito ay hanggang June 30 lamang. So malapit na mga ka-vibes, no? Or bisitahin lamang ang kanilang Facebook page na Lipa Medics Medical Center. At meron din silang tuli package, circumcision package, habang hindi pa nagsistart yung mga classes ng karamihan. Sa halagang 3,800 pesos, meron itong kasamang free medicines, good for 5 days, professional fee at medical supplies. Doon din po sa Lipa Medics Medical Center. Again, ang numero po nila, 756-1190. Or pwede ka rin mag-inquire or mag-search na mga packages pa nila sa kanilang Facebook page na Lipa Medics Medical Center. And marami silang mga blood chem packages, ha? Yung mga iba't ibang packages. Kasi minsan, isa-isa nating pinapa-lab test, yung mga yan. Meron silang mga packages. I-ask nyo lang sa kanila. And marami ang options for men, for women. So maraming options, maraming promotions po na nagaganap ngayon sa Lipa Medics Medical Center para sa abot kayang healthcare, para sa ating lahat. And eto pa mga ka-vibes, malapit na ang Father's Day. Kaya naman i-share ko sa inyo, baka wala pa kayong gift o ito gift idea, ano? At baka naghahanap ang tatay mo, ang tito mo, ang lolo mo or kung sino man pinsan mo ng cordless power tools or kaya industrial or hardware essentials or baka may mga mahihilig dyan mag home repairs, construction or automotive work or farming, even sa bike, sa motor, mga tools mga ka-vibes, one stop shop na tool shop dito yan sa Inco Tools Depot Lipa, dito lang yan sa may Banay-Banay Lipa City along JP Laurel Highway, bukas sila from 8 a.m. to 6 p.m. daily. Again mga ka-vibes, Inco Tools Depot Lipa, professional tools made affordable. Kasi mga ka-vibes, ano yan eh, yung mga mahilig mag-DIY, ganyan. And syempre, kung mag-i-invest ka for your business, ayan, sa Inco Tools Depot Lipa. Malaking warehouse to mga ka-vibes. And malapit lang to sa kantuhan, papuntang Mataas na Kahoy. So doon po yan sa Banay-Banay lamang. And eto, baka gusto nyo mag-travel, mga ka-vibes. Ako, mahilig ako mag-travel. Pinsan ko nga si Dora eh. Pinsan si Dora. Anyway, eto mga ka-vibes, baka hindi pa natatapos ang summer escapade nyo at gusto nyo pang magbakasyon or kahit hindi naman summer, sa Travelworthy PH kasi nag-a-assist sila or ang serbisyo nila ay local and international. Meron silang services na air ticket, hotel reservation, travel insurance, land arrangement, cruise trips, passport assistance, at saka visa assistance. Yan ay sa Travelworthy PH. At kung gusto nyo silang bisitahin, physical, nasa 3rd floor, Walter Mark, Calicanto, Batangas City sila matatagpuan. And kung gusto nyo lang mag-inquire, ito legit to sinasabi natin sa radyo eh. Legit talaga sila. And wala kang stress, wala kang trust issues sa pagbubook ng iyong travel. Bisitahin sila sa kanilang Facebook page na Travelworthy PH. Again, travel space W-O-R-T-H-Y space P-H. mga ka-vibes, sa opening na, grand opening sa bukas. Bukas yan, grand opening ng Teboys Binalot dyan sa may Dagatan Lipa City. Puntahan niyo mga ka-vibes, masarap ang pagkain dyan. And binabati natin si Mami G's Lutumbahay at si KM Lomi House. And E3, good vibes morning po sa lahat sa inyo. And sa mga lahat na nagsa-celebrate ng birthday, happy birthday sa inyong lahat. And syempre sa lahat na nag-celebrate ng anniversary, happy anniversary na rin. And mga ka-vibes, baka pababa ka na ng sasakyan mo at paalis ka ng bahay mo pero gusto mo pang makinig sa radyo, pwede mo kaming mapakinggan sa iyong cellphone. I-type lamang sa iyong browser gb999.live at mapapakinggan mo kami anytime, anywhere, 24 hours. And eto pa, si Zupla Didang Pusa. May pahabol na good morning, DJ Frankie. Good morning sa'yo, Zupla Didang Pusa. At meron pang si Casey, pa-request daw ng Blush by Bini. Ay, ito pala yan. Anyway, Zupla Didang Pusa, good vibes morning. Maraming salamat sa iyong mensahe. At tuloy-tuloy ang ating good vibes, tugtugan, kwentuhan at kulitan. For now, magtatapos muna ang aking programa. Iiwanan ko muna kayo ng kanta ng How Sweet It Is by James Taylor. Once again, my name is DJ Frankie, spreading love, kindness, and good vibes sa radyo. God bless everyone po. No matter what, rejoice and trust the Lord. Enjoy the day. Happy Wednesday to all. God bless.

0: That song was brought to you by Neozep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
1: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozep Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozep Z Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Discover the beauty of the world the easy way because Travelworthy PH is here. Enjoy our services in your local and international tour from air ticket, hotel reservation, travel insurance, land arrangements, cruise trips, passport assistance, and even visa assistance. For reservations and inquiries, message us now at 0917-824-7128 or email us at travelworthyph@gmail.com. You can also visit our official Facebook page at Travelworthy PH or visit us at 3rd floor, Walter Mart, Calicanto, Batangas City. Travel Worthy PH, making your travels worth it.
5: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
6: Mga ka-vibes, ang oras po natin ngayon sa buong Pilipinas, 9:21 ng umaga. At syempre kayo pa rin po ay patuloy na nakikinig dito lamang po sa the most influential Good Vibes radio station, GV99.9, your Good Vibes. At syempre po mga ka-vibes, dahil po alas 9 na po ng umaga, ibig sabihin, ito na po at suma sa inyo na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangiti sa inyong araw dahil ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan. Siyempre, kasama nyo na po ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honey. Yes, na nagmamagandang morning and happy, happy, happy Wednesday po sa ating lahat. Grabe naman yun mga ka-vibes. So, magandang morning. Ngayon nga po ay araw ng Miyerkules. Wednesday po today. Happy midweek everybody. June 17, 2026. May pasok po tayo sa eskwelahan at sa trabaho. Kaya yung mga papasok pa lamang, opo, yung mga gumagayak pa lamang ho, sa kasalukuyan, ay nako, bilis-bilisan nyo ho at kayo maaabutan na ng traffic. Alam nyo naman dito sa bansang Pilipinas na normalize na po natin ang traffic. Opo, na-adapt na natin. Wala na tayong magagawa dyan. Pero syempre, kahit traffic, kahit napakainit ng ulo na natin mga ka-vibes, alam nyo, makinig na lang kayo ng radyo para mabawasan naman po ang ating init ng ulo. At dapat mga ka-vibes, huwag nyo nang ilipat ang inyong mga radyo. Huwag nyo nang galawin, masira pa yan. Opo, dapat syempre dito lang sa GV natin 9.9. At saka hanggang 1 PM po tayo magkakasama-sama ngayong araw ng Miyerkules. Kaya sa ating mga ka-vibes, samahan niyo po si DJ Honey hanggang mamayang hapon. Pero syempre, kayo ang bida mga ka-vibes sa ating programa. Hindi naman ako ang bida dito, syempre kayo lagi. Kaya kung kayo po ay may mga pa-shoutout, opo, kung may gusto kayong batiin ng happy birthday, happy anniversary, o kahit ano pang celebration yan mga ka-vibes, pwede nyo po yan ipadala sa atin pong hotline number 0926-079-8708. Ulitin ko po ha, 0926-079-8708. At syempre naman mga ka-vibes, ang ating Facebook page. Huwag nyo na rin kalimutan. Opo, GV99.9 FM. At huwag nyo na rin kalimutan na i-like, i-follow para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga nangyayari sa ating paligid. At syempre mga ka-vibes, kung ikaw ay paalisan ng iyong bahay, hindi mo na mabibit-bit ang iyong radyo dahil syempre maiiwan si nanay o si tatay. Huwag ka mag-alala, basta ikaw ay may phone, may gadget ka, may internet connection, mapapakinggan mo pa rin ang ating programa. Opo, basta magtungo lamang po sa ating Facebook page at nandoon po yung link ng ating online live streaming. Kaya syempre binabati na rin natin ang isang magandang morning lahat po ng nakikinig sa ating online live streaming. Hello po, magandang morning and happy midweek po sa inyong lahat. Ay siya mga ka-vibes, today marami tayong pagkukwentuhan, pagtatalakayin at syempre mga ka-vibes, hindi mawawala ang ating mga magagandang tugtugin. Kaya ang oras po natin ngayon sa buong Pilipinas, 9:25 ng umaga, magbalik tugtugan muna tayo, no? Alam nyo sa buhay mga ka-vibes, no? Wala naman tayong ibang ginagawa kundi syempre maging masaya. Opo, yung problema, pag naman atin pong natapos, may susunod na problema ulit. Diba, wala naman tayong choice sa buhay kundi harapin ang ating mga problema. Pero syempre, dahil nga ikaw po ay fighter, opo, dahil nga ikaw ay malakas, kaya mong harapin lahat ng problema. Alam nyo, masasabi nyo na lang sa mga problema natin, thank you, next. Yan ang maganda talaga mga ka-vibes. Kaya habang pinapakinggan natin ang awitin ni Ariana Grande na Thank You Next, isipin nga natin yung mga bagay na or yung mga problema na talaga namang napagdaanan natin at syempre napasabi na lang tayo ng Thank You Lord at Thank You Next. No, kumbaga parang ganun na yon, problema na yon, 'di ba? Ganyan dapat sa buhay. Kumbaga, ini-easy-easy na lang natin yung mga problema. Opo, huwag natin masyadong seryosohin. Basta ang mahalaga, malagpasan po natin 'yan at kayang-kaya nating harapin 'yan at malagpasan ang ating buhay. Isang magandang morning sa lahat ng mga nakikinig. Enjoy muna natin ang Thank You Next by Ariana Grande. Muli, ito po si DJ Honey dito lamang sa GV 99.9.

pilit ko mga ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ng puso mong biglang lumilipad.

0: Chevy 99.9.
1: It is now 9:40 in the morning. That time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
2: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dad Ma, kayod tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
3: Kapili nga nito. Magkano ito?
4: Ang mahal naman. 20 na lang.
3: 1 kilo nga nito.
5: Awat muna!
6: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala. Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
7: Rexido Forte.
8: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
0: GV 99.9.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay
3: dito sa GB999.

Thomas.

0: business events.
1: Yung year-end party namin sa office, doon din yun, sa may bandang Barangay Talisay, sa may Mountain Rock Resort. Ang daming space doon. Talagang perfect siya para sa mga team building at business events.
0: Sa Mountain Rock Resort, Mountain Rock Resort, Barangay Talisay, Lipa City, Batangas. Every celebration becomes extra special. We cater to all occasions and business events, weddings, birthdays, Christmas parties, seminars, conventions, team buildings, at marami pang iba. Book your next event now. Message us on Facebook, Mountain Rock Resort, or contact 0917-866-3733 or email mrrlipa@gmail.com. Mountain Rock Resort. Mountain Rock Resort. We cater to all occasions and business events.
2: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Bossing, bossing! Oh! Paeg ka, uulan ng bigas.
6: Abay, oo! Para din ako bibili.
5: Pero, nakasa ako.
6: Ha-ha! Ayaw ko na.
7: Hala! Joke pala yun!
8: Hello? Sa Jimmy 99 po ba ito?
9: Ay, opo, mama. Kaya, tara na at makipag-tsikahan.
10: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
7: Bongga!
11: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
7: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangigising.
10: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
11: Ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan.
10: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV 99.9, your goodbye. Papahuli ka pa ba?
0: GV 99.9. You are listening to DJ Honey on GV 99.9. Your good vibes.
11: Nandito pa ako. Mga ka-vibes, 10:33 ng umagang oras po natin ngayon sa buong kapuluan ng Pilipinas. Welcome pa rin po sa ating programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre dito lang yan sa GV 99.9, your good vibes. At siyempre po mga ka-vibes, inyo pa rin napapakinggan at nakakasama ang pinaka-sweet na DJ sa balat ng radyo. Ito po si DJ Honey na nagmamaganda. Nagmamagandang morning po sa inyong lahat. At syempre, bumabati sa inyo ng happy Miyerkules! Happy Miyerkules po sa ating mga ka-vibes. Happy midweek po! Opo, ngayong araw ng Miyerkules, finally, nasa kalagitnaan na ho tayo ng Linggo.

konting tiis pa po mga ka-vibes, matatapos din natin itong linggong ito. Basta mag-smile ka lang dyan. Opo, huwag kang masyadong mainit ang ulo. Huwag kang masyadong maano, tampuhin. Opo, huwag kang tampururot. Kasi mga ka-vibes, alam nyo sa buhay ha, maiksi ang buhay para tayo po ay maging ano, maging mataray, maging masama ang ugali. Alam nyo, kanina na-realize ko lang po, opo, kanina habang ako ay papasok dito. Ito, kukwento na nga ako sa inyo, saglit. Huwag niyo akong pilitin. Ito na nga eh. Ito na nga mga ka-vibes. Kanina po kasi, habang ako po ay nagmamaneho, ako po ay pinagbigyan ng isang sasakyan na makalagpas o makapasok. O, di ba? Isang ano lang siya, simpleng ano lang siya, simpleng way lang. Opo, kumbaga parang very ano lang siya, bare minimum as a driver na dapat tayo po ay mapagbigay sa kalsada. Pero kasi, dahil nga pinagbigyan niya ako, nung turn niya na po, opo, nasisingit, opo, kailangan niya nang makapasok. At ako yung sasakyan na nasa likuran niya, at ako yung dapat magbigay. Alam niyo mga ka-vibes, na-realize ko na, ay sige, pagbibigyan ko to kasi pinagbigyan niya ako kanina. Boom! Isang kabutihan na naman ang ginawa ko ngayong araw!

mga ka-vibes, kung ikaw sa tingin mo walang nararating ang kabutihan na ginagawa mo sa kapwa mo, nagkakamali ka. Diba, domino effect ang paggawa po natin ng isang mabuti. Opo, gumawa po tayo ng mabuti sa ating kapwa. Diba, kung ikaw po ay naging mabuti doon sa taong yon, baka yung tao na pinaggawan po ng mabuti, ma-inspire siya po na gumawa rin ng mabuti sa iba. At syempre, yun na rin yung gagawin niya sa ibang tao at naipasa-pasa na. So, lahat na lang tayo dito sa mundo, naging mabuting tao. Sana no, yung akin po kaninang pinaggawa ng mabuti ay gumawa rin siya ng mabuti sa iba. At lahat ng pinagpasahan niya ay gumawa rin po ng mabuti ngayong araw. Ganon din ba kayo sa life, no? Binibigyan natin ng meaning lahat, ng realization, lahat ng mga nangyayari sa atin. Kasi alam ko, nakatadhana yan talaga na mangyari sa atin. Diba? Even yung may nabasa nga ako, even yung sibuyas, opo, na napunta sa'yo, nakuha mo mula sa palengke, yan yung nakatadhanang sibuyas na para sa'yo, diba? Mula po sa pagtatanim, mula sa seed, opo, mula sa seeds ng sibuyas, mapunla mo siya, maitanim mo siya, na-travel na siya mula po sa mga pinanggalingan po ng mga probinsya, diba? Binalot siya, nilagay siya sa mga lalagyan ng mga gulay-gulay, ibinenta, 'di ba? Inilahok sa marami or sa maraming gulay. Tapos, 'di ba, ang daming proseso para mapapunta sa iyo yung sibuyas na 'yon. 'Di ba? Ganyan sa ating life. Parang lahat ng mga nangyayari sa atin, 'yan po yung mga nakatadhana talagang mangyari sa ating buhay. Kaya be grateful sa lahat ng mga blessings na meron po tayo, natatamasa natin. At syempre sa ating mga ka-vibes, kung kayo po ay may mga hindi maganda na nangyayari sa inyong buhay, no? Syempre, tingnan nyo na lang po yung positive side po. Kumbaga parang ito yung magiging inspirasyon nyo po at motivasyon nyo sa buhay na magpatuloy lang sa life, di ba mga ka-vibes? Sana may natutunan kayo. Sana na-inspire kayo ngayong morning sa aking kwento. Baka gawin ko na yun everyday sa inyo. Yung mga realizations ko sa life. Kasi sa tingin ko helpful siya sa mga taong baka kinakain na po ng kadiliman ng mundo. Yung tipong lagi na silang nagsimangot, lagi na lang silang nakabusangot, ba? Diba? Yung wala nang maganda sa araw mo kasi lagi ka nang galit. O, wag ganun. Dadami ang wrinkles mo. Pag dumami yung wrinkles mo, imbes na mukha ka lang 25, pagmumukha kang 40 years old. Wag ganun. Pero syempre sa ating mga ka-vibes, kung may kapareho po kayong kwento, kung may nilalaman din ng inyong puso at isipan na kapareho or hindi man kapareho ng aking kwento, pwedeng-pwede nyo rin po yan i-text or ipadala sa ating hotline number 0926-079-8708. At syempre mga ka-vibes, sa ating pong Facebook page na GV99.9 FM, pwedeng-pwede kayo dyan mag-message at huwag nyo na rin kalimutan po na i-like at i-follow. At syempre, kung ikaw ay paalis ng inyong bahay, pababa ng inyong sasakyan or batrasko, yung mga nakikinig po sa GV99.9 FM na nasa batrasko po ngayon, magandang-magandang morning po. Ingat-ingat po kayo sa inyong pagmamaneho. At syempre, kung mga nasa terminal naman, hello, magandang morning po sa inyong lahat. Alam nyo, pwedeng-pwede kayong makinig kahit wala kayong radyo. Basta meron kayong gadget, cellphone, opo, or di kaya naman, pati na rin po, ang internet connection, pwedeng-pwede pa rin kayong makinig mga ka-vibes, no? Basta magtungo lamang sa atin pong Facebook page, nandoon po yung mismong link natin para sa ating online live streaming na mapapakinggan nyo kahit nasaan man kayong sulok ng Pilipinas. Yes, habang kayo po ay naglalakad, nagjo-jogging, nagtatrabaho, nagluluto, or even, alam mo, yung kahit nasa CR kayo, pwede rin. Diba? Mahilig kayo mag-cellphone eh habang nasa CR. Huwag kayong ganon, masama yun. Opo, may negatibong epekto po yun sa ating kalusugan, mga ka-vibes. Kaya, yun nga, today is Wednesday, June 17, 2026. Marami pa rin tayo pag-chichikahan. Pero syempre, bibigyan ko rin po kayo ng pahapyaw later sa naganap po na sesyon ngayon sa Senado. Dahil mga ka-vibes, maraming pagbabago po na naman ang nangyari
sa sesyon po ngayon ng Senado. Dahil mga ka-vibes, no, si Senator Joel Villanueva po ang ika-13 po na senator na sumapi na po. Opo, sa Wingatchalian Block. Oo, mga ka-vibes. Mamaya pag-uusapan natin yan. Pero bigyang daan muna natin ang isang mensahe mula po sa ating listener. Sabi niya dito, ever, dearest DJ Honey, sa'yo lang ako magpapahuli para kang Biojessic, magaling magpagaling. Alam mo bang swerte ka sa amin? Good morning! Grabe naman yun! Kung sino man po ito, maraming salamat. Alam mo, sobra akong na-happy sa iyong mensahe ngayong araw. Diba mga ka-vibes? Kaya kayo, kung may gusto rin kayong padalhan ng mga mensahe, mag-text na kayo sa ating hotline number. Babasahin ko po yan. Pero sa nagpadala po ng mensahe, maraming salamat po. Na-touch naman ako sa iyong message. Opo, sana mabuhay ka pa ng matagal. Pati po ang iyong missis. 10:41 ng umagang oras sa buong Pilipinas. Magbalik-tugtugan po muna tayo mga ka-vibes. Alam nyo, sa buhay, di ba, pili lang yung mga tao na papabalikin natin. Siyempre, no? Ayaw natin ang basta-basta iniwan tayo, di kaya naman sinaktan tayo, tapos papabalikin nyo sa buhay nyo. No. Di ba? Hanggang doon na lang yun. Pero siyempre, mga ka-vibes, no? May mga loko pa rin sa pag-ibig talaga, eh. Tipong masakit na, nasaktan na, tuloy-tuloy pa rin sila sa pagtanggap dun sa tao na yun. Well, choice nyo yan. Hindi naman ako yung masasaktan. Hindi naman yung mga taong nasa paligid nyo yung ma-hurt. Bahala kayo dyan. Pero dahil nga tungkol sa pagbabalik ng isang tao ang ating pinag-uusapan ay siya. Habang kayo ay pinag-iisipan nyo kung sino ang inyong papabalikin sa inyong buhay, ito muna ang Silent Sanctuary with Bumalik Ka Na Sa Akin. Muli ito po si DJ Honey dito lamang po sa GB 99.9. Your good vibes.

0: GV99.9.
1: Grabe, lamig na yung umaga. Pero Dad Ma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Pabili nga nito. Magkano
3: ang mahal naman.
2: 120 na lang.
3: 1 kilo nga nito.
1: Awat muna!
4: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala. Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
5: Rexido Forte.
6: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Rexido Forte. Mas bilis banat sa apat.
0: GV99.9.

0: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
1: Isang magandang morning pa rin po sa ating mga ka-vibes. Hello, DJ Honey pa rin po ang inyong napapakinggan. Dito po sa ating program na Honey Beats at Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre, dito lang yan sa GV99.9, your good vibes. Magandang morning, mga ka-vibes. 2 minuto na po makalipas ang alas 11 ng umaga. Ang oras po natin yan sa buong kapuluan ng Pilipinas. Grabe naman talaga. Oo, alas 11 na. Ano bang mga pinagagagawa nyo na? Oo, kung ikaw ay inaantok, pigilan mo yan. Yes. Bawalan tukin. Drum roll tayo. Bawalan tukin ngayong oras na ito, ngayong araw na ito. Nako, kung kayo po ay may mga kailangang tapusin, ay tapusin nyo na. Huwag nyo nang ipagmamamaya, ipagpapabukas. Kasi mga ka-vibes, no? Masarap po sa pakiramdam kapag natatapos natin agad ang ating mga gawain. Tulad na lamang ho, ng gawaing bahay, kayo kayo nakapagwalis na, kayo kayo nakapagluto na, di ba? Nakapagkuskos ng inyong mga sahig, di ba? Make sure mga ka-vibes na tayo po ay naglinis ng ating mga bahay. At syempre, may mga pangilan-ilan ho, no? Or nakakaranas tayo ng panakanakahong pag-uulan. Kaya sa ating mga ka-vibes, make sure po na ang ating paligid o po ang ating bahay, ang ating kapaligiran po, ang ating mga bakuran ay wala hong pinagbababaran ng mga tubig ulan. Kasi po, yan po talaga mga ka-vibes, ang pinamamahayan, pinag-iitlogan ng mga lamok. At kapag may lamok, may pag-asa. Sorry, Ano sagot nyo? May sakit, may dengue, mga ka-vibes. Kaya dapat, hindi naman ang ating mga bakuran, ha? Kasi nga po, mga ka-vibes, ang ating mga chikiting na nagsimula na hong pumasok sa eskwelahan, dapat sila po ay talaga naman hong malusog ang pangangatawan malayo po sa mga sakit. Ayaw naman natin

dengue. Kaya mga ka-vibes, seryosohin po natin ng dengue, seryosohin po natin itong mga nakatambat, mga nakababad ho, na mga pinamamahayan ng mga lamok. Okay, ngayon pa lang, ay siya, alisin nyo na, o di kaya naman, kung kailangan nyo talaga pong mag-ipon ng tubig ulan, o itakpan nyo po, opo, para hindi po pangitlugan ng mga lamoksi. Pero mga ka-vibes, no, bigyan muna natin ng mensahe po ni Kuya Ruel ni 8330. Hi DJ Honey, good AM, kamusta po ang pilot namin na DJ? May share ako, alam mo ga, may takot pala ako, hindi ako nabunutan ng ipin kahapon. Nanginig ako sa takot eh, yun, hindi na nabunot ngipin ko, libre pa naman namutla na raw ako, sabi ng doktor. Naku naman, bakit ka kasi namutla? Oo, bakit naman kasi ikaw nagpahalata na ikaw ay natatakot? Sayang tuloy ang libreng bunot ng ipin. Well, Kuya, well, sana ikaw ay okay na ngayon at mabunutan ka na, oo, ng ngipin kung kinakailangan talaga. Eh, ba't ka kakinabahan? Oo, minsan, no, may mga ganyan talaga na akala mo napakatapang talagang napakalakas, no, pero yung pagbunot po ng ipin, yung magpapabakuna na lang, magpapaturo, ay talaga namang nga nanginig na sa takot. Even yung mga pinakamalalaking tao talaga, no, akala natin ay very strong na, oo, sa needles lang pala manginginig ang mga iyan. Pero mga ka-vibes, no, ngayon nga pong, ito naman, pahapyaulaang naman, sa special sa special session po ng Senado na ginanap po kaninang 9 a.m. Nanumpa na po, opo, si Senator Win Gatchalian bilang Senate President. At syempre po, ang iba pa pong mga nasa majority block na po ngayon, ano, sila po ay, ano na po, nanumpa na rin po sa kanika nalang mga komite na kanila pong pinanumpaan. So, at saka mga ka-vibes, no, sana po ang mga senador natin ay magbalik trabaho na. Opo, magsipasok na po ang ibang mga senador. Bakit ayaw nyo pumasok? O, kayo na may pinapaswaldo. Eh, ayaw nyo namang magsipasok. Diga, sa ating mga ka-vibes, alam nyo, ngayon na medyo nagkakaroon na ho ng linaw ang ating pong Senate, o pong ating Senado. Sana po mga ka-vibes ay magbalik trabaho na at syempre maaprubahan na po ang mga batas na kinakailangan pong maaprubahan para makarating at makatulong sa ating mga kababayan. Dapat po ay sila'y gumawa na ng batas na bawal umabsent. Na bawal umabsent daw eh. Pero sa ating mga ka-vibes, 11:07 na po ng umaga. Nako, ayoko muna kayong bitinin sa ating mga tugtugan. Pero kung kayo po ay may pa-shoutout pa, gusto nyong mabati on air o maggusto nyong batiin ng happy birthday, happy anniversary o kahit ano pang celebration niyan, pwedeng-pwede po kayo mag-text sa ating pong hotline number 0926-0798708. At syempre po, sa ating pong Facebook page, GB99.9FM, pwede rin ho kayo dyan mag-message mga ka-vibes. At syempre ha, huwag nyo na lang kalimutan. Kung kayo'y paalis, huwag nyo na mang iwan si DJ ha. Bitbitin nyo naman ako kung saan man kayo pupunta. Huwag nyo akong iwan. Natatakot ako here. Mga ka-vibes, pwede nyo pa rin ako mapakinggan. Opo, pwede nyo pa rin po akong samahan. Basta kayo po ay may phone, may gadget at may internet connection. Ang ating link po para sa ating online live streaming ay matatagpuan po sa pinned post ng ating Facebook page. Kahit na saan ka man, kahit saan ka mang sulok ng Pilipinas, ng mundo, ng universe, pwedeng-pwede ka pa rin mapakinig. Opo, makapakinig dito sa ating programa. Oras po natin ngayon, 8 minuto na po makalipas ang alas 11 ng umaga. Magbalik tugtugan muna tayo, ito muna ng Twice para po sa Moonlight Sunrise. Muli, ito po si DJ Honey. Dito lamang po sa GB99.9.

0: GV99.9.
1: Ang init ng lagna, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: GV99.9.

0: CV99.9.
1: Check your time. It is now 11:40 in the morning.
2: That time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
3: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dedma, kayod tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
4: Kapili nga nito. Magkano ito?
5: Ang mahal naman. 20 na lang.
4: 1 kilo nga nito.
6: Awat muna!
7: Bumalik na sakit, sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte, and now you're diskarte.
8: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
0: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
10: Vibes, naghahanap ka ba ng serbisyong medikal na ramdam ang pag-aalaga sa bawat individual? Huwag ka nang mag-alala dahil po handa na magbigay ng alagang medikal ang Prime Doctors Medical Center Incorporated, located at Barangay Antipolo del Sur, Lipa City. Ang Prime Doctors Medical Center Incorporated ang kauna-unahang ospital sa bansa na gumamit po ng artificial intelligence sa pagtukoy ng karamdaman. Kaya naman, kung nais mo ka-vibes ng serbisyong medikal na may kasamang pag-aalaga sa iyong kalusugan sa Prime Doctors Medical Center Incorporated ka na. Bridging health through care. Mga ka-vibes, ang oras po natin ngayon sa buong Pilipinas ay 11:42 ng umaga. At syempre, ibig sabihin na po niyan ay Buzz Talk na po tayo. At syempre, bongga ang ating showbiz update. Una po ay patuloy ang pagningning ng fashion icon na si Heart Evangelista matapos po muling maging sentro po ng atensyon sa Shanghai para sa event ng Max Mara. Kaliwat kanan po ang papuri mula po sa international media at fans dahil sa kanyang elegance at world-class fashion presence. At syempre, abangan din po, opo, ang finale. Ay, talaga, may finale pa talaga. Finale ng Heart World Season 2 ngayong linggo. Samantala, naging bukas naman po si Liza Soberano tungkol sa mga pagsubok na kaniyang kinakaharap sa Hollywood. Inamin niyang nasasaktan siya kapag tinatawag siyang laos. Pero para po sa kanya, bahagi ito ng sakripisyo para maabot ang kaniyang mga pangarap. Patunay na minsan, kailangan po talagang magsimula muli para maabot ang mas malaking tagumpay. At sa digital world naman po tayo, gumawa po ng kasaysayan si Mr. Beast matapos maging kauna-unahang YouTuber na umabot sa mahigit 500 million subscribers. Isang patunay na walang imposible kapag sinamahan po ng tiyaga, sipag at diskarte. Kaya mga ka-vibes, iba-iba man po ang landas ng tagumpay, iisa po ang mensahe. Huwag matakot mangarap ng malaki at patuloy lang po sa pag-abot ng inyong mga pangarap. At dyan po muna nagtatapos ang ating showbiz at trending updates. Ako po si DJ Honey, hatid po ang mga kwentong nagbibigay inspirasyon at good vibes. So huwag kayong bibitil mga ka-vibes dahil mas marami pa pong musika. Musika talaga. Musika at mga tsikahan pong ating pagsasamahan. Dito lang po sa ating istasyon, GV99.9, your good vibes.

0: Prime Doctors Medical Center Incorporated, Barangay Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Prime Doctors Medical Center Incorporated, bridging health through care.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: GV 99.9. You are listening to DJ Honey on GV 99.9. Your good vibes.
5: Hello mga ka-vibes! Ang oras sa buong Pilipinas, 2 minuto na po makalipas ang alas 12 ng hapon. Grabe naman talagang kabilis-bilis naman talaga ng oras, uy. Pero sa ating mga ka-vibes, welcome pa rin po sa ating programang Honey Beats at Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre, dito lang po yan sa GV 99.9, your good vibes. At siyempre po, mga ka-vibes, no, inyo pa rin nakakasama at napapakinggan ang pinaka-sweet na DJ po sa balat po ng radio. Ito po si DJ Honey. Yes, yes, yes. Ako pa rin po ang nakakasama nyo hanggang maya-maya na lamang. Oh, pero bukas magkakasama-sama naman ulit tayo. Celebration yarn. Pero sa ating mga ka-vibes, alam nyo po ba, wait lang, no? Bigyang anuhin ko muna, bigyang daan ko muna, ito pong mensahe po muli ni Kuya Ruel. Thanks DJ Honey. Nagpapasalamat siya sa pagbati natin sa kanya. Oras na po para mag-lunch time, nakain na po kayo. Tara, ulam ko na, ginataan na chicken, medyo spicy siya. Pagkaluto, kain tayo. Duty ko, 24 hours ako na. Naku naman, Kuya Ruel, ingat-ingat po. Opo, mahirap-hirap yung 24 hours po na duty, mga ka-vibes. So, sa ating mga ka-vibes, no, mananghalian na po tayo. Kumain na po tayo habang nakikinig po ng radyo, mga ka-vibes. Pero, alam nyo po ba na today, araw ng Wednesday na po. Araw po ng Miyerkules, June 17, 2026, ipinagdiriwang po natin ang Crocodile Day bilang pagpapaalala sa kahalagahan ng mga buwaya. Mahalaga. Ay, oo, sige na nga, wait lang. Mamaya ang adlib, DJ Honey. Oo. Mahalaga po ang buwaya sa ating kalikasan. Kahit madalas silang kinatatakutan, mahalagang bahagi po sila ng ecosystem, mga ka-vibes, dahil tumutulong po silang mapanatili ang balanse sa mga ilog at wetlands. Kaya naman, alagaan po natin ang kalikasan at igalang ang bawat nilalang na may mahalagang papel sa ating kapaligiran. Alam nyo, ito naman yung ano, yung mga pangilan-ngilan po na mga kaalaman po tungkol sa buwaya. Ang buwaya po ay matatagpuan sa gobyerno. Hoy! Mali! Mali! Nabasa ko. Hindi gobyerno yon. Wait lang. Kalmar! Hindi. Ito na nga. Ang mga buwaya po ay nabuhay na sa mundo ng mahigit 200 milyong taon. Kaya mas matanda pa sila kaysa sa mga uri po ng dinosaur. Isa po sila sa may pinakamalakas na kagat. Ay, kagat talaga. Sinong gusto makagat dyan? Sa buong animal kingdom na may kayang umabot ng mahigit 300 pounds per square inch ang bite force. Hindi po nila kayang ngumuya, mga ka-vibes, pero po yung mga politiko kaya. Charing, hindi ganun! Sa halip, nilulunok nila ng buo ang pagkain o pinupunit ito sa maliliit na piraso. Kahit mabagal tingnan sa lupa, kaya namang imaleta ang per... Ay, mali na naman ang nabasa ko. Wait lang, hindi yun. Wait lang. Mali yung nabasa, hindi po yun. Kahit mabagal tingnan sa lupa, namamayagpag naman sa Senado. Oh, hindi na naman yun. Grabe naman itong binabasa ko. Ito na nga, kahit mabagal tingnan sa lupa, kaya nilang tumakbo ng mabilis sa maiikling distansya at mahusay silang lumangoy at magsinungaling. Ay, magsisinungaling pala ang buwaya. Ang mga inang buhaya po ay maalaga sa kanilang mga anak, pati na rin sa kanilang mga nasasakupan. Dinadala pa nila ang mga sanggol na buhaya sa New York. Ay, nag-New York! Nag-New York yung buhaya, yung anak ng buhaya, nag-New York to travel pala around the world. Mali na naman ang nabasa ni DJ Honey, pasensya na po. Ito, dinadala pa nila ang mga sanggol na buhaya sa kanilang bibig para ligtas na makarating sa tubig at maitago ang FUD ng flood control. Ay, flood control pa talaga, oo. O, ito na nga, pinakamalaking uri po ng buhaya ay ang saltwater crocodile na maaaring umabot ng higit 6 na metro ang haba. Ganoon. Kaya mga ka-vibes, kahit nakakatakot ang mga crocodile, mahalagang bahagi po sila ng kalikasan at isa sa mga pinaka-tagumpay na nilalang na nabuhay po sa ating planeta. Diba, imagine ninyo, sabi nga kanina, no, pinakamatagal po nabuhay, more than pa po sa mga crocodile, sa mga dinosaur po mga ka-vibes. Pero syempre, no, namamayagpag pa rin, opo, sa gobyerno. Ay, hindi sa gobyerno, sa kalikasan. At syempre, may mga farm pa nga ng crocodile, diba? Pero happy Crocodile Day mga ka-vibes. Pero no, wag natin ihalin tulad agad ang mga buhaya sa mga politiko. Baka magreklamo ang ating mga buhaya. Sabihin nila, hoy, nadadamay kami. Oo, ang buhaya po, kumakain kapag gutom. Ang ibang tao, parang hindi na nagugutom, kain pa rin ang kain ng pondo. Ay, hindi talaga yun. Sabi nila po, ang buhaya ay matyagang naghihintay bago umatake. Parang campaign season lang. Biglang mabait, biglang visible. Reminder lang ha, joke. Opo, joke lang tayo mga ka-vibes. Ang mahalaga maging mapanuri pa rin tayo at piliin ng mga leader na tunay po na naglilingkod sa bayan. Tulad po ng buhaya, matagal na po silang namamayagpag, mapagmahal sila sa mga anak, no? Sana ang atin din pong mga politiko, ang atin pong mga leader na inihalal na mga taong bayan, sana pumahalin nyo rin po ang taong bayan. Hindi lamang po puro sarili nyo ang iniisip nyo at ang pamilya nyo. Ay siya, maya-maya na nga tayo magkakasama muli mga ka-vibes. Iwanan ko muna kayo ng awitin. Mula po kay Rihanna, Kiss It Better. Muli ito po si DJ Honey dito lamang sa GB99.9. Your Good Vibes.

0: Payag ka, maging bumbero ka?
1: Oo naman pare, para makapagligtas ako ng mga tao.
0: Pero pamatay apoy mo, water gun!
2: Oo, ayaw ko na.
3: Hala, joke pala yun.
4: DJ, pasang request naman po.
5: Hello po, pwede pong mag-request?
6: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
0: Song request ba ka mo? Sagot namin yan
7: sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
0: Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best.
7: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
0: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang kayo ang ibibida.
8: The best request.
0: Dito lang sa most influential good vibes radio station, GV 99.9, your good vibes.
7: Request ka na!
9: You are listening to DJ Honey on GV 99.9. Your good vibes.
10: Sinubukan ko na lahat ng ating effects, mga ka-vibes. 12:33 ng hapon, ang oras natin ngayon sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. Naku, bad news po dahil hanggang ngayon muna tayo. Oo, medyo maiksi lang ang ating oras ngayon. Kailangan ko na magpaalam. Pero syempre mga ka-vibes, no? Wait lang, basahin muna natin ang mensahe po dito na thank you, DJ Honey. My body pain have gone because of you. Malakas ka kay Lord. Grabe naman yun. Nakaka-bless naman yun. Pero syempre po, no, sana lahat ng mga sakit na nararamdaman nyo po ngayon, lahat po ng inyong mga dinadamdam, ito man ay sakit, sakit sa ulo, problema, ano man ang inyong iniisip, isipin, utang, no? Wala pa kayong work ngayon. Ako mga ka-vibes, isamahan po natin ng dasal ang atin pong mga, syempre, effort, lahat po ng ating mga ginagawa dito sa buhay. Hingi tayo ng help mga ka-vibes, no? Wala naman, di naman siya bingi mga ka-vibes, no? Tutulungan na tutulungan tayo kung yun talaga ang para sa atin. Ako mga ka-vibes, nabilin ako sa ating kwentuhan. 12:34 na po ng hapon, ng oras po natin ngayon sa buong Pilipinas. Maraming salamat po sa pagsama sa akin simula kaninang 9 a.m. Pero for now, hanggang dito po muna ang ating programang Honey Beat, Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre, dito lang yan sa GV 99.9, your good vibes. Ako, happy Wednesday po sa ating lahat. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, June 17, 2026. Iwanan ko muna kayo ng isang awiting, Aya by Earl Agustin. Muli ito po si DJ Honey na nagmamagandang hapon po sa inyong lahat. Enjoy the rest of the day. Bye-bye mga kabay!

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
2: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
3: para sa good vibes na walang humpay.
4: Dito sa gb99.9,
3: your good vibes. Masaya dito!
1: It is now 12:50 in the afternoon. That time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
5: I have sipon. I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
6: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
7: Unilab quality yan.
8: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
9: The man behind the microphone. Oh, hindi ako si DJ Rico, mga ka-vibes. So anyway, magandang tangali, mga ka-vibes. It's me, the one and only, Papa P. On behalf of DJ Rico, ako muna ang mga kasama nyo for this afternoon sa programa niyang The Best Request, na kung saan ang mga kanta nyo ay ibibida ko. Wala bang pa-effects dyan? Ang tagal, oh. Anyway, mga ka-vibes, no? Kung inaanap nyo si DJ Rico, ako nga tatanungin nyo, hindi ko rin alam kung nasan ba siya, eh. Mga kasama ko dito, hindi rin nila alam. Ano ba si DJ Rico? Ha? Hindi nyo alam? Ano ba yan? DJ Rico, kung nasan ka man ngayon, pasalubong na lang pagbalik mo. Okay? Natatawa talaga ako, mga ka-vibes. Anyway, ano bang pag-uusapan natin ngayon, no? And kung may mga song request kayo, GB shoutouts, pwede na i-send sa aming hotline na 0926-079-8708 or sa aming Facebook page na GB99.9 FM or sa aming online streaming na GB999.live. Mababasa ko dyan, mga ka-vibes, yung mga live comments nyo or mga hinaing nyo sa buhay o kung ano mang gusto nyo sabihin, share nyo na sa akin habang nandito ako ngayon, no? But for now, mga ka-vibes, balik-tugtugan muna tayo kung may mga ano tawag dito? Kung may babae kang iniibig para sa kanya ito. Here's Every Woman in the World by Air Supply. Only here, GB 99.9, your good vibes.

0: Yummy Ali, yum Tammy. Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Ngunit ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibes.

0: sa bukid, dapat laging palaban.
1: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
2: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tol. Oy, Tol, magandang hapon sa'yo.
4: Tol, bae ka, bigyan kita ng ano, 1 million.
3: Siyempre, pangarap ko maging milyonaryo, Tol.
4: Pero, 1 million suntok.
3: Eh, kung suntok, hindi kaya kita.
4: Ayaw ko na.
5: Hala, joke pala yun.
6: DJ, pasang request naman po.
7: Hello po, pwede pong mag-request?
6: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
8: Song request ba ka mo? Sagot namin yan
9: sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
8: Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best.
9: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
8: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang Kayo Ang Ibibida.
10: The best request.
8: Dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, Your Good Vibes.
9: Request ka na!

0: That song is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
1: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dedma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Pabili nga nito. Magkano
3: ang mahal naman?
2: 20 na lang.
3: 1 kilo nga nito.
4: Awat muna!
5: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala. Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
6: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
8: Nakaradyo ka pa ba?
9: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
10: Uy, baka Kiko yan.
8: Baka Kiko Barako yan.
11: Kiko Barako.
0: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.
12: GV 99.9, your Good Vibes. Nakakasama nyo ang nag-iisang Papa P on behalf of DJ Rico. At sa mga bagong tagapakinig natin dyan, mga kakatunin lang, ako muna ang makakasama nyo sa programang The Best Request, na kung saan ang mga kanta nyo ay ibibida ko. At mga ka-vibes, no, mag-request na kayo. Anong pang inaantay nyo, no? And eto, speaking of na texter natin, no, mga ka-vibes, eto sabi ni 5889, magandang buhay DJ Rico. Hindi po ako si DJ Rico, sorry. Wala si DJ Rico. Magandang buhay DJ Rico. Paplay ng Here's Your Perfect by Jamie Miller para sa Dean at De Los Santos family sa ano to? Makalelon, Quezon at Jazz at Joss Gutierrez na Hugo Perez 13 Cavite. Maraming salamat. Okay, 5889, mamaya pa-play natin yan. Pa-wait lang na konti. And eto, sabi ni Kervin, shoutout DJ Rico. Nako, Kervin, di ko alam kung nasan ba si DJ Rico. Sabi niya kasi nitong nakaraan, magbabakasyon ata siya. Ewan ko, saan siya magbabakasyon? Baka sa US ata. Para matatagilan natin si DJ Rico, no? But anyway, mga kabayos, okay, mag-alala ko pa rin naman ng mga kasama. So, mag-send lang kayo ng mga song request nyo, GB shoutout, or kahit anong mga hinaing nyo sa buhay. Siyempre, dito lang sa aming hotline. Ito ba, sinasabi si DJ Kiko dito, no? Anyway, mag-message lang kayo sa aming hotline na 0926-079-8708 or sa aming Facebook page na GV99.9 FM or sa aming online streaming na mababasa ko on time na live comment nyo sa aming website na GV999.live. Anyway, mga ka-vibes, no? Alam nyo, malapit na yung Father's Day. Siguro lahat naman tayo may mga tatay. Eto, may side comment si DJ Romy. Di daw ako sure. Ano ka ba? Wala ka bang tatay? Oh, yun nga. Pero alam mo yun, lahat naman tayo may tatay. Or lahat tayo, kung wala yung mga iba na nawalan man ng tatay or wala talagang tatay since birth, may tumayong tatay para sa kanila. Siyempre, yung mother nila, no? Ikaw ba, DJ Romy? Wala ka bang tatay? Imik ka ng imik dyan. Nga, no? Malapit na nga mong Father's Day, mga ka-vibes. So, kung naghahanap ka ng mga reliable tools or pangregalo sa tatay mo, punta ka na dito sa Inco Depot Lipa, no? Mga ka-vibes, tulad na, kung naghahanap ka ng reliable tools tulad ng cordless power tools or industrial and hardware essentials na magagamit mo para sa home paper, home repairs, construction, automotive works, farming, or everyday use, hindi mo na kailangan pang lumayo kasi nandito na ang one-stop shop na Inco Tools Lipo Lipa to help you work faster, easier, safer, and more efficient. They got what you need with affordable prices. Visit Inco Tools Lipo Lipa along JP Lowell Highway, Banay-Banay, Lipa City from 8 a.m. to 6 p.m. daily. Or you may text or call 0917-186-0010 or sa Facebook page na Inco Tools Depot Lipa. Yun. Kung naghahanap ka ng mga paregalo sa tatay mo o sa mga naging tatay dyan o nagpakatatay dyan, no, mga kabayes, eh, mag-visit na kayo sa Inkotosi Pulipa. Eh, ako, hindi pa ako tatay pero gusto ko ng regalo. Gusto ko ng mga galing sa Inko. Baka naman. Nagpaparinig. Bakit ka ganyan? Anyway, mga kabayes, but for now, eh, baliktugtugan muna tayo. Here's Watch Me Whip, Watch Me Nay Nay by Celeste. Only here at GV 99.9. York, good vibes.

0: init, anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. Samantalahin ang natural na liwanag at hangin. Buksan ang mga bintana para hindi na kailangang gumamit ng ilaw o aircon sa umaga. Tanggalin sa saksakan ang mga appliances kapag hindi ginagamit. Nakakaiwas ito sa tinatawag na phantom power na nagpapataas ng bill. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB99.9.
1: Sa bukid, dapat laging palaban.
2: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
3: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: GV99.9.

0: Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB99.9.
1: I have sipon, I have body pain, pag two, pwedeng flu! Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
2: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 0-4-3-9-8-4-7-1-7-9 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
5: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes,

0: kayo ng inyong barkada on air.
1: Opaka-uwi na. Mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly.
0: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6pm to 9pm dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9.
2: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
3: This is Barkada Vibes!
0: Barkada Vibes!
3: Barkada Vibes!
0: Barkada Vibes!
1: This is Barkada Vibes with DJ Robbie.
4: We are back again, mga ka-vibes, no? Sa programang The Best Request, kung saan ang mga kanta nyo ay ibibida ko, syempre, the one and only Papa P, on behalf of DJ Rico. Sa mga bagong kaka-tune in pa lang, sa mga nagtatanong nasa si DJ Rico, hindi ko rin alam eh. Tulungan nyo ako maghanap. Tulungan nyo ako, nabing siya, no? Track natin siya kung nasan ba siya. O namimiss nyo na ba siya? Ako namimiss ko na si DJ Rico eh. DJ Rico, mamaya mag-video call tayo ha. Namimiss na kita. Uy, yun yung sinasabi mo, video call, sabi ko. Anyway, mga ka-vibes, no? Sabi ko nga kanina, malapit na yung Father's Day. So, kung may mga kailangan kayong regalo, maghanap-hanap na kayo. Oh. May mga ilang araw pa bago dumating yung Sunday, no, mga ka-vibes. And speaking of, namimiss yung mga tao, marami tayong mga father na nasa abroad na namimiss natin, ganto ganyan na matagal lang hindi nakaka-uwi. Ikaw ba, DJ Robbie, pag may namimiss ka? Ayun, galing na sumagot si DJ Robbie. Yun no, mga ka-vibes, pag may namimiss tayong tao, madaming what if na pumapasok sa mga isipan natin. Mga what if na namimiss niya din ba ako? What if kumain na ba siya? What if may lalaki siya sa ano? Ay, lalaki, no? Ba't lalaki? Dapat wala babae. Yun, no? What if may... Sorry, mga kapag sinubo. Nakakapagod kasi this past few days. So, it's very long weekend for me, no? Ang dami nangyari. Ang daming ganap. So, yun, sinulit ko lang yung mga bawat araw kasama yung mga family ko, relatives, no? Napakasaya. Kaso nakapagod. Nakapagod. Tapos, ang gastos. Alam mo yun, yung mga cousins mo na bili dito, bili din. Siyempre, no choice ako, bibili din ako eh. Mayabang tayo. Sabi nga, no, sa Batanggenyo, maubos na ang yaman. Huwag lang ang yabang. Anyway, mga ka-vibes, no? Sabi ko nga kanina, if may mga namimiss kayo, maraming what if na pumapasok sa mga isipan natin. Yun, marami tayo naisip, lalo na ngayon, tag-ulan. Marami tayo namimiss na bagay, nakakamiss kumain ng mga may sabaw, ng, ano tawag doon, ng mainit, gano'n, no, mga ka-vibes. Meron akong song na ihalay para sa inyo. What if I miss you for the rest of my life? By Janine Berdin. Only here. GV 99.9. Your good vibes.

0: Money kung alam mo lang.
1: 世界は何を求めようとも私は気にしない。
2: 誰かに。GV99.9。私の人。

0: GV99.9, your good vibes.
1: I have sipon, I have body pain, pag two, pwedeng flu. Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu. Unilab quality yan.
2: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: GV 99.9, your good vibes. Nakakasama nyo pa rin ang nag-iisang Papa P on behalf of DJ Rico sa kanyang programang The Best Request, ako saan ang mga kanta nyo ay ibibida ko. Natatawa talaga ako ng mga ka-vibes kasi alam nyo, namimiss ko si DJ Rico eh. Wala yung sumisigaw dito. Hindi ko kaya gayain yung energy niya. But anyway, you know, kung nasaan ka man, nakikinig ka man, DJ Rico, isa lang masasabi ko sa'yo. Magdala ka ng pasalubong pagbalik mo, ha? Kasi mga tao dito, nagugutom na. Itong isang ito, nagugutom na, oh. Hindi pa nananangalian nyo. Ang sipag-sipag ng mga tao dito talaga. Anyway, you know, mga ka-vibes, I think this is the last time that I will talk here. Para sa ngayong araw lang naman, no, mga ka-vibes, napaka-araw ngayon ng panahon, no, mga ka-vibes, akala ko ba tag-ulan na, sabi, ba't maaraw, ba't gano'n, nakakapagtaka. Anyway, minsan, alam mo yun, mga ka-vibes, pag tag-ulan, nakakatamlay yung nakakatamad kumilos, nakakatamad gumawa, gano'n, tapos minsan may times na nakakalungkot. Alam mo yun, basta nakakatamad eh. Yung ayaw mo nang tumayo sa higaan mo, gusto mo na lang umiga ka or magmuni-muni, ganun, kumain ng kumain. Kaya tayo nananabay, kain ng kain eh. You know? Ano ba masarap kainin pag umuulan? Marami. Uy, may sumasagot sa likod ko, siya daw. Sino ba siya yan sinasabi mo, no? Kilala niyo na siya, mga kabags. Sino yung umiimik lagi, no? Yung mga nagsa-side comment, no? Anyway, balik tayo sa tag-ulan, no, mga kabags. Yung tag-ulan na yan, favorite season yan. Pero ngayon kasi maaraw eh. Pero pag alam nyo yun, mga kabay, pag yung oras na umuulan na, alam nyo, nakakatamad talaga, nakakatamad, kumilos, gumawa ng mga bagay-bagay. Alam nyo yun, yung talent ko na pagiging tamad, nagagawa ko talaga. Pero, alam nyo yun, pero by the end of the day eh, meron ako naka-reserve na happiness, positivity, and inner strength sa akin, no? And itong kantang to is para sa inyo, no? It's a pocket full of sunshine by Natasha Benguio. All here, GV 99.9, your good vibes.

0: That song is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
1: Grabe, lamig na yung umaga. Pero Dedma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Kapili nga nito. Magkano
3: ang mahal naman.
2: 20 na lang.
3: 1 kilo nga nito.
4: Awat muna!
5: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala. Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
6: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
8: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
9: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
2: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
0: Nasa bahay.
2: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama niyo kami.
4: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
0: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
5: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
1: O pumunta sa GV999.live
6: para sa good vibes na walang humpay.
7: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
6: Dito sa GV99.9, your good vibes.
7: Masaya dito.
8: GV99.9, your good vibes.
9: Sa bukid, dapat laging palaban.
10: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
11: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: You are listening to.
14: You are listening to.
15: You are listening to.
16: You are listening to.
17: GV99.9.
18: GV99.9.
19: Your good vibes.
6: Your good vibes.
3: Your good vibes.
0: Your good vibes.

beat.

0: Prime Doctors Medical Center Incorporated, Barangay Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Prime Doctors Medical Center Incorporated, bridging health through care.
1: Bossing, bossing!
2: Oh!
1: Pahig ka, uulan ang bigas.
2: Abay, oo! Para din ako bibili.
1: Pero, nakasako.
3: Ayaw ko na.
4: Hala? Joke pala yun?
1: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
5: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinakaboritong tambayan on air.
1: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
5: Baka OA mga ka-vibes. Ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthsary.
1: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential good vibes radio station. GB 99.9.
4: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
6: This is Barkada Vibes!
7: Barkada Vibes!
8: Barkada Vibes!
1: Barkada Vibes!
5: This is Barkada Vibes with DJ Robbie.

0: GV99.9.
1: Sa bukid, dapat laging palaban.
2: Pero maya-maya, ah, ayan na ang sakit ng katawan.
3: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Nakaradyo ka pa ba?
5: Iba, pag kami.
6: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
7: Baka Papa Joe yan.
8: Baka Papa Joe yan.
6: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
9: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
10: The one and only DJ Papa Joe.
9: Sa GV 99.9, your good vibe.

0: Kavibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Diba? Pagami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
4: Robby!
5: DJ Robby! Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is GV 99.9, your good vibes.

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

medyo lady, a medyo man, girl boy, bakla, tomboy, brikiba boy, o kung ano man klase ng identification meron po kayo, ladies and gentlemen. Kung gusto niyo ng isang tao, kailangan ang gumawa ng paraan. Hindi naman masama ang gumawa ng paraan para kayo ay magkaroon ng connection. Year 2026 na po, mga ka-vibes. Huwag na po natin gawing hindrance ang atin pong gender and sex para po sa ating ikaliligaya. Anyways, ngayong araw din po, June 17, 2026, ay sinaselebrate po natin ang National Eat Your Vegetable Day. So mga ka-vibes, kumain ka na ba ng gulay sa araw na ito? Hayes, mga ka-vibes, napaka-importante po na kinakain po natin ang ating masustansyang pagkain, lalong-lalo na po ang ating mga grow foods. Grow siya, di ba? Glow foods, glow. Nagkamali pa. Ang ating mga glow foods, di ba? Ang ating fruits and vegetables, mga ka-vibes. Lalong-lalo na po, ito pong mga pagkain ng gulay ay mayaman sa vitamina, minerals, fibers, at antioxidants na kailangan po ng ating katawan upang manatiling malusog. Dahil nakatutulong ito upang palakasin ang ating immune system laban sa sakit, panatilihing malusog ang puso at mga ugat at marami pang iba, mga kawas. Napakadaming benepisyo po ng pagkain ng gulay, ladies and gentlemen. So, please, lagi na lang siya rupi, please, please, please. No? Kung kinakailangan po natin or kung kaya po natin na isama ang vegetables sa ating meals and diets, ay gawin po natin, mga kawas. Diba? So kayo ba, mga ka-vibes, ano ba ang inyong mga pinakapaboritong gulay na kainin? Para sa inyong mga kasagutan, mga ka-vibes, please let me know kung ano nga ba ang inyong mga pinakapaboritong gulay, ay mag-send lamang po kayo sa aming hotline number. It's 0926-079-870-8 o kaya naman sa aming official Facebook page kayo mag-message sa GV99.9FM. At para naman sa ating team online, maaari po kayong mag-message. Maaari din po kayo mag-iwan ng inyong mensahe sa aming online streaming platform. Anyway, sa akin pong pagbabalik ay babasahin ko po lahat ng inyong mga mensahe kay DJ Robby, mga song requests o kung ano man gusto nyong sabihin kay DJ Robby ay pwedeng-pwede po, mga ka-vibes. At mamaya po, akin niyang babasahin. Pero bago yun, magbalik-tutugan na po muna tayo at ang ating sunod na awitin. This is Please, Please, Please by Sabrina Carpenter. Once again, this is DJ Robby, only here at GV99.9. Your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes.
1: It is now 6:50 p.m. That time check is brought to you by Neozep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
2: Ilong Ranger?
3: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
2: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
3: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
2: Sipon agad?
3: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag Neozep Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag Neozep Z Plus 40 with zinc agad.
4: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your
0: doctor. GV 99.9,
5: your good vibes.
0: You are listening to DJ Robbie.
6: At maligaya pong pagbabalik, mga ka-vibes are still currently listening sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Berkada Vibes with DJ Robbie. Oras na sa buong kabuluan ng Pilipinas, 6:53 or 52 in the evening, Philippine Standard Time. And good vibes evening po sa ating lahat. Sana kayo ay naghahapunan na, or kung hindi man, kayo ay nagluluto na ng inyong mga hapunan. Dahil nga po, National Eat Your Vegetable Day po ngayon. Sana naman meron tayong konting gulay or meron tayong gulay sa atin pong hapagkainan ngayong araw. It's a celebration and an indication na dapat po kinakain po natin ang masustansyang pagkain kagaya po ng gulay. We should love ourselves more, mga ka-vibes. Kasi sa future, kapag tayo ay tumanda na, sisingilin tayo ng ating katawan kapag ito po ay atin pong pinabayaan. So kanina nga po ay natanong ko kayo kung ano nga po ang inyong mga pinakapaboritong gulay at ayon po sa ating mga texters. Si 6776, sabi niya, ang paborito kong gulay ay repolyo, pechay, bagyo, sitaw, at papaya. Wow, mukhang mahilig sa gulay. Si 6776, very good. Pero eto lang, mga kapatid. Sa paborito mo, 6776, ang papaya. Ano bang nilalagay niyo sa tinola? Sayote o papaya? Kasi si DJ Robbie, hindi ko ma-distinguish kung ano ang pagkakaiba nila. Pagka ko pinakain nyo ng tinola, tapos ang nilagay nyo doon ay sayote or papaya. Hindi ko talaga malalaman kung ano pinagkaiba nila. Kasi for me, parang ikisa nila man yung lasa. Oo. Kaya siguro intertwine. Wow. Napagpapalit sila, diba, ng ating mga cookerist. Dahil hindi nga naman nila ma-distinguish kung ano lasa. At kung ano man ang readily available sa inyong mga fridge, sa inyong pantry, kung kayo nakakaluwag-luwag. Shoutout sa mga nakaka-LL dyan. Diba? Di ko maintindihan nyo. Oo, as long as may gulay sa inyo pong mga putahe. Anyways, ano pa nga ba, mga ka-vibes, sa mga gulay na dapat nating kainin para mabigyan ng tamang vitamina, protection, at kung ano-ano pa na mahalagang bagay ang ating katawan? Well, na dyan, mga ka-vibes, ay carrots. Alam nyo, napaka-importante po ng carrots. Dahil ito po ay mayaman sa vitamin A na nakakatulong sa ating mga mata para mas lalo luminaw ang ating mga mata at magkaroon po tayo ng malulusog na balat. Alam niyo, parang kailangan ni DJ Robin na kumain ng carrots, no? Kasi malabo na yung mata ko. Oo. Ang grado po ng opo ng sasalamin po si DJ Robin. Tapos ang grado po ng mata ko is 325, di ba? Sobrang taas na, no? 325. And alam niyo, mga ka-vibes, nung ako po ay nasa high school, ay pinapangarap ko pa po talaga na magkaroon ng malabong paningin para makapagsalamin. Kasi nga, di ba, nung bata tayo, medyo questionable naman talaga ang ating mga desisyon sa buhay. Talagang purposely or intentionally, ang ginagawa po ni DJ Robbie ay magpalabo ng kanyang mata. Kasi alam niyo, mga kapit, talaga nagtatalokbong. Yan na, tatalokbong ako ng kumo tapos nagsa-cellphone ako doon, which is nakakalabo nga daw ng mata. Kasi lahat ng ultra-red or ultra ng liwanag ng ating mga cellphones ay nasasagap lahat ng ating mga mata. So yun din daw po ang isa sa mga dahilan kung bakit lumabo ang aking mga mata. Well, doon na dyan din naman yung genetics. sabi ng mga doktor is namamana din naman daw po mga ka-vibes ang malabong mata. So baka yun din naman ang rason. Pero sana hindi ko yun ginawa. Kasi ngayon nagsisisi na ako. Sana ngayon hindi ko na kinakailangan pa magsuot ng salamin para lang makakita. Oo. Hindi ko lang nga makita yung halaga niya eh. Anyways, let's move on. Isa pa mga kawai, sa mga pinakamayaman sa bitamina at nutrisyon na gulay ay malunggay. Ito po ay mayaman sa vitamin A, C at E na nakakatulong sa pagpapalakas ng resistensya at pangkalahatang kalusugan. Kasi alam niyo mga kapay, sobrang liit nga din naman ang malunggay. Pero yung mga bata kasi, na picky eater, if ayaw talaga nila ng gulay, hindi mo talaga sila mapapakain ng gulay. So, meron akong tips para sa inyo mga kapay. Alam niyo ba yung moringa na gamot, ako po yung nasa capsule, pwede pala natin yon ilagay sa ating mga putahe, like tinola, like sopas, para hindi malaman ng mga bata na kumakain na sila ng gulay. What? Napakagaling noon mga kabayos. Recently ko lang din yon nalaman mga kabayos. So, sinashare ko na lang din sa inyo. Kung meron kayong picky eaters na mga anakis, mga junakis nyo mga anak, junakis na anak pa. Kung meron picky eaters sa bahay nyo, diba, pwede nyo yung gawin mga kabayos na trick para malinlang sila. At least, they get the vitamins needed. They get the nutrition that they need para lumaki sila at the same time, ma-develop sila. So mga ka-vibes, pwede nyo yung gawin. Isang tips mula kay DJ Robbie. Anyways, hindi pa po yan ang ating question of the night. Ang dami kong chika. Hindi pa pala yung question of the night. Dahil mga ka-vibes, nalaman ko lamang din po na meron akong isang kaibigan na confess niya lang ng confession na kanyang nararamdaman sa kanyang crush. So gusto ko siyang maging topic para sa tonight's program. At ang ating po question of the night. Umamin ka na ba sa crush mo? Mga ka-vibes, kung ikaw ay umamin na sa crush mo, bakit ka umamin? At sa paanong paraan ka umamin ka-vibes? Para sa inyo mga kasagutan, mga kwento na gusto nyong i-share kay DJ Robbie, sa inyo mga confession stories, ay please let me know. Maaari po kayo mag-message sa aming hotline number. It's 0926-079-8708. Or sa ating pong official Facebook account, it's GB99.9FM. At sa aking pong pagbabalik, ay babasahin ko po lahat ng inyong mga messages. Pero bago yun mga kapayos, magbalik-tugtugin na po muna tayo. At ang ating sunod na awitin, this is Hopelessly Devoted by Olivia Newton-John. Para sa lahat ng mga Hopelessly Devoted dyan, itong kanta ay para sa inyo. Once again, this is DJ Robbie. Only your GV 99.9. Your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes.
1: It is now 7:20 in the evening. That time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
2: I have sipon. I have body pain. Pag two, pwedeng flu. Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu. Unilab quality yan.
3: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
0: GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
4: Mga vibes, welcome back to my program. You're still currently listening sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Barkada Vibes with DJ Robbie. Oras natin sa buong kabuluan ng Pilipinas, 7:21 in the evening. Good vibes evening to each and every one of us, mga ka-vibes. Kumusta naman ba ang inyong mga buhay-buhay? Kumusta naman ang inyong buhay in terms of finances? Nakaka-survive pa ba dito sa ekonomiya ng ating bansa? Kung nakaka-survive pa naman, mga ka-vibes, that's worth congratulating for. Diba? Dahil sa sobrang hirap po ng ating nararanas every single day, yung makapag-survive tayo is already an achievement. And cheers sa atin po mga munting achievements, mga ka-vibes. Huwag natin i-disregard yan kung meron tayong na-achieve sa buhay, kahit gano'n pa man yan kaliit. And kumusta naman ang inyong mga love life, mga ka-vibes? Okay, pag-usapan natin ang inyong mga love life. Ang inyong mga love life ay masaya? Aww. O kaya naman malungkot? Aww. Well, mga ka-vibes, huwag ka mag-alala. At least may love life ka. Kami nga wala eh. Oo. Kung masaya ang inyong love life, eh di go lang. Kung ang love life mo ngayon ay malungkot pero may kasama ka, pagpasalamat mo na din. Pero you have to weigh ha. Kung yung iyong love life na yan ay pang matagalan ka malulungkot or... ano na, pagsubok lang yan sa inyong relasyon, ka-vibes. O, oh, diba? And speaking of love life, yan po ang ating pag-uusapan of for tonight program. Dahil, ang ating pong question of the night. Umamin ka na ba sa crush mo?
5: What?
4: Bakit ka umamin at paano ka umamin, ka-vibes? Yan po ang ating katanungan for tonight's program. Kaya naman, kung meron po kayong story na mai-share, may kasagutan kayo kay DJ Robbie, ay maaari po kayong mag-message sa aming hotline number at 0926-079-8708. O kaya naman sa ating official Facebook account kayo mag-message sa GV99.9FM at mababasa ko po ang inyong mga messages. At kung ka naman ay kasama sa ating team online at nakatuto ka sa ating online streaming platform dahil sinerch mo ang GV99.9FM sa Facebook at nakita mo doon ang link kung saan may redirect ka sa ating online streaming platform. Well, mga ka-vibes, maaari din po kayo mag-send ng inyong mga mensahe at kasagutan dahil may GC ako sa baba. Pakitingnan na lamang, mga ka-vibes, at makikita nyo doon ang ating live chat na kung saan mababasa ko po ang inyong mga mensahe. And speaking of mababasa ang inyong mga mensahe, babasahin ko na po ang inyong mga messages right now. As in now na. Ayon dito sa ating GV sender, oo, DJ, umamin na ako. Kasi hindi ko na kayang itago. Nag-chat ako na may sasabihin sana ako sa'yo. Tapos isang oras akong hindi nag-send. Uy, nakakainis yun. Yung mga pabitin sa chat, yung sasabihin, uy, may sasabihin ako sa'yo. Tapos maya-maya, hindi magre-reply. Muntik ko ng iba to ang aking cellphone kasi one time nangyari yan sa akin. Dahil sobrang naiinas ako dun sa kachat kong yun, hindi ko na siya na-replyan. Bahala ka man kung ano man ang iyong sasabihin, pero naka-restrict ka na sa akin. Oo. Kasi alam mo yun, may sasabihin pala siya, nandun ka na eh, no? Papunta ka na sa climax ng story. Malalaman mo na ang chismis kung ano man ang sasabihin niya. Tapos bibitinin ka. Ayoko talaga ng binibitin, mga kabais. Ikaw ba gusto mong binibitin ka? Ako ayoko eh. At ayon naman dito sa ating ka-vibes na ito, sabi niya, oo. Kasi ayoko ng puro what if. Sinabi ko ng personal habang nanginginig. ang boses. Okay, palapakan natin si Aring Ka-Vibes dahil napagtagumpayan niya ang kanyang mission. Ano kaya naging bunga nung kanyang pag-amin? Oo, hindi niya kasing nasabi, no? Baka naman ngayon sila na. Kung kayo man ay magkatuluyan na Ka-Vibes, congratulations sa'yo. At kung hindi man, at least wala ka ng what if. Diba? Sabi mo nga yun, diba? So yun na nga mga ka-vibes, kung meron kayo nagugustuhan ng isang tao, umamin na kayo. Oo, hindi naman masama ang umamin ng inyong mga nararamdaman, ng inyong mga omisyon sa buhay. At least wala nga kayong what if. Diba, what if umamin ako? What if gusto niya din pala ako, hindi niya lang masabi? What if naghihintay lang siya na ako ang mag-first move? Diba, yung mga ganong what if, bibigyan niya ng kasagutan kapag kayo ay gagawa ng paraan at kayo na ang gagawa ng aksyon. Okay, let's move on. Sabi naman dito, hindi ko planong umamin pero nahuli na ako ng mga kaibigan ko. Sila na mismo ang nagsabi para sa akin. Hoy, shoutout po sa mga kaibigan ko at sa sarili ko na din, na ganito din. Kaya wala akong pinagsasabihan kung sino ang crush ko kasi I know my friends na ibubulgar nila sa mismong crush ko. Na crush ko siya. Oo. Kaya wala akong pinag-aaminan ever since mga ka-vibes sa aking mga kaibigan kung sino ang aking nagugustuhan at sino ang aking natitipuhan dahil meron nga tayong mga kaibigan na ganito. Oo. Mga daot sa buhay natin yung mga yan. Oo. Shoutout sa mga kaibigan natin ganito. Pero at least, diba, meron kang ever supportive friends na tumulong sa'yo na magbigay ng kasagutan. Ay, crush ka nito. Oh. Pero kung ayaw mo naman, diba, huwag mo nang sabihin. Huwag mo nang sabihin sa mga kaibigan mong taon sa buhay mo. Anyways, maraming salamat po sa ating mga ka-vibes na nagsend ang kanilang mga messages. For your answers, mga ka-vibes, at gusto nyo rin sagutin ang ating question of the night, magpahayag kayo ng inyong istorya ng buhay, magpahayag kayo ng inyong kasagutan sa ating question of the night na kung umamin ka na ba sa crush mo, bakit ka umamin at paano ka umamin ka vibes. Para sa inyong mga kasagutan, you can message me at 0926-079-8708. O kaya naman sa ating official Facebook account kayo mag-message sa GB99.9 FM. O kaya naman, meron pa tayong other options. Sumama ka sa aming team online, yes, through our online streaming platform. Maaari nyo pong bisitahin ang aming official Facebook account na GV99.9 FM at makikita nyo doon one of our pinned posts na kalagay doon ang link ng aming online streaming platform. At through that, maaari po kayo mag-iwan ng inyong mga mensahe. Naiintindihan ba? Very good. Anyways, mga ka-vibes, alam ko na ayaw nyo pang matigil ang ating kwentuhan. Pero, kailangan muna natin magpaalam. Pero, huwag kayong mag-alala dahil magbabalik ako maya-maya lamang para sa ating sunod na Within. This is We Can't Stop by Miley Cyrus. So, once again, this is DJ Bobby. Only here, GV99.9. This sound party we can... Your Jet Vibes.

0: TV 99.9.
1: Yar, good vibes.
2: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
6: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
7: Oy tol, magandang hapon sa'yo.
8: Tol, baka bigyan kita ng isang milyon.
7: Siyempre, pangarap ko maging milyonaryo, tol.
8: Pero, isang milyong suntok.
7: Eh kung suntok, hindi kaya kita.
9: Ayaw ko nan.
10: Hala, joke pala yun.
11: Hello? Sa Jimmy 99 po ba ito?
12: Ay opo, ma'am. Kaya tara na at makipagtsikahan.
7: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
10: Bongga!
13: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
10: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangitin.
7: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
10: Ito na po ang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan.
7: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV 99.9, your goodbye.
14: Papahuli ka pa ba?

0: GV99.9.
1: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dad Ma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Kapili nga nito.
3: Magkano
2: ang mahal naman?
3: 20 na lang.
2: 1 kilo nga nito.
1: Awat muna!
2: Ah! Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala. Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
4: Rexido Forte.
5: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
0: GV99.9. Your good vibes.

0: TV99.9.
1: Sa bukid, dapat laging palaban.
2: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
3: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: GV99.9. Your good vibes. GV99.9. Your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
5: Mga ka-vibes, isa na naman pong istorya ng buhay ang ating isisiwalat dito po sa Barkada Confessions. At ang ating Barkada Confession na babasahin for tonight's program ay mula sa ating ka-vibes na si Nadja. Kaya naman halina at pakinggan ang kanyang istorya. Ako po si Nadja. May boyfriend po ako. Mabait siya, responsable, at mapagmahal naman sa maraming pagkakataon. Pero may isang bagay na paulit-ulit naming pinagtatalunan. Ang kanyang barkada. Nauunawaan ko naman na mahalaga ang mga kaibigan. Hindi ko naman siya pinagbabawalan na makipagkita o makisama sa kanila. Ang hiling ko lang sana ay magkaroon ako ng sapat na oras at halaga sa kanyang buhay bilang karelasyon, bilang girlfriend niya. Pero madalas, kapag may lakad ng barkada, kahit matagal na naming napag-usapan ang aming date o simpleng pagkikita, ako ang siyang laging nag-a-adjust. Kapag may problema ang kaibigan niya, agad siyang nariyan. Pero kapag ako ang nangangailangan ng kausap o karamay sa buhay, madalas ay sasabihin niyang pagod siya o may iba siyang ginagawa. Minsan, tuloy, pakiramdam ko, pangalawa lamang ako sa listahan ng kanyang mga prioridad. Hindi naman ako nagsiselos sa barkada niya. Ang gusto ko lang ay maramdaman na mahalaga rin ako at hindi lagi ako ang kailangang umunawa. Sinasabi ko ito ng maayos. Ang sagot niya, mahal daw niya ako, pero ayaw niyang pabayaan ang kanyang mga kaibigan. Sang-ayon naman ako roon. Pero para sa akin, DJ, mga ka-vibes, hindi naman dapat pagpilian kung barkada o girlfriend. Ang hamon ko lang sana bilang girlfriend niya ay isa lang. Ipakita niyang kaya niyang bigyan ng tamang halaga ang taong pinili niyang mahalin. Nagmamahal, Nadja. Wow, para kay DJ Robbie, Nadja. hindi mo kailangan makipagkumpetensya sa barkada para lang mapatunayan ang sarili mong halaga. Ang tunay na hamon sa isang relasyon ay hindi ang pagpili sa pagitan ng kaibigan at kasintahan, kundi ang kakayahang bigyan ng tamang lugar ang bawat isa. Kung palagi kang nasa dulo ng listahan, normal lang na masaktan ka. Hindi dahil demanding ka, kundi dahil may pangangailangan ka rin na mahalin at pangahalagahan. Tandaan mo ito, ang taong seryoso sa pagmamahal ay hindi ka hahanapan ng puwang sa kanyang oras. Kung hindi, gagawa siya ng puwang para sa'yo. Ang barkada ay mahalaga, pero ang taong pinili mong mahalin ay hindi dapat nakapila sa paghihintayin. Sana nandiyan na bigyan kita ng makabuluhang advice. Hindi mo to kinakailangan i-take kung sa palagay mo hindi ito naaayon sa'yo. Pero yan ang aking nais sabihin para sa'yo at para sa lahat ng katulad mo na may ganyang problema at kinahaharap sa buhay. At para sa iyo, Nadia, at sa lahat ng ka-vibes natin na may parehas na problema, itong sunod nating awitin ay para sa inyo. This is Hanggang Ngayon by Kayla. Once again, ako po si DJ Robbie. All here GV 99.9.

0: That song was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling, Biogesic.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling, Biogesic. Maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, pare, magandang umaga.
5: Ah, pare, magandang umaga.
4: Pare, payag ka, may kapangyarihan kang apoy.
5: Oo naman, pare, para hindi na kami magagatong.
4: Pero, gaga na lang kapag may dala kang gasol.
6: Ayaw ka na.
7: Ala, joke pala yun.
8: DJ, pasang request naman po.
9: Hello po. Pwede pong mag-request?
10: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
11: Song request ba ka mo? Sagot namin yan!
12: Sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
11: Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best!
12: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
11: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang kayo ang ibibida.
13: The best request!
11: Dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes.
12: Request ka na!

0: That song was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling, Biogesic.
1: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: GV 99.9.
5: Yoy! Good vibes!
6: Mga ka-vibes, oras na din sa buong kabuluan ng Pilipinas, 8:55 in the evening. Maraming salamat sa ating mga ka-vibes na tumuto kanina pang alas 6 hanggang ngayong mag-aalas 9 ng gabi.
7: I must be crazy now.
6: Bukas po muli ay tayo magsasama-sama pa rin sa inyong pinakamaboritong tambayan on air.
7: But when I think of you, I long to feel you.
6: This is Mercado Vibes with DJ Robbie.

0: sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letra ng V, 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi,
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
1: This is DJ Robbie.
5: Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
5: Mga vibes, 30
1: anyos. GV99.9.
4: This is GV99.9.
0: GV99.9. Trentahin na!

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Sa piling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong nakiterang DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

GV99.9, your good vibes. GV 99.9, your good vibes.

init, anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. Samantalahin ang natural na liwanag at hangin. Buksan ang mga bintana para hindi na kailangang gumamit ng ilaw o aircon sa umaga. Tanggalin sa saksakan ang mga appliances kapag hindi ginagamit. Nakakaiwas ito sa tinatawag na phantom power na nagpapataas ng bill. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init,

0: radyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: radyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok.
5: Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

We are drowning your river. Ngayong tag-init, anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskarte-pid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. Samantala, hin ang natural na liwanag at hangin. Buksan ang mga bintana para hindi na kailangang gumamit ng ilaw o aircon sa umaga. Tanggalin sa saksakan ang mga appliances kapag hindi ginagamit. Nakakaiwas ito sa tinatawag na phantom power na nagpapataas ng bill. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte. Para diskarte pid, isang paalala mula sa GV90.

0: Ka-vibes, naka-radyo ko pa ba?
1: Ipapagami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
2: Robby! Robby!
4: DJ Robby.
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly. This is GV 99.9, your good vibes.

0: radyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: DJ Yam lang sa kalam!
5: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: Mga kabike, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa GB999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GB99.9,
2: your good vibes. Masaya dito!

0: GB99.9.
1: Rentahin na tayo, mga kabay.
2: Rentahin na.
3: GB99.9.
2: Rentahin na.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipag-transaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Vibes, nakaradyo ko pa ba?
1: Iba pa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
4: Robby! Robby!
5: DJ Robby! Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is GV 99.9.

init, anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. Samantalahin ang natural na liwanag at hangin. Buksan ang mga bintana para hindi na kailangang gumamit ng ilaw o aircon sa umaga. Tanggalin sa saksakan ang mga appliances kapag hindi ginagamit. Nakakaiwas ito sa tinatawag na phantom power na nagpapataas ng bill. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Mga kabikes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
2: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa GV999.live
3: para sa good vibes na walang humpay.
4: Dito sa GV 99.9,
3: your good vibes. Masaya dito!

0: Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.
1: Doesn't matter if you love him or capital H-I-M. M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
0: Nasa bahay.
3: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama niyo kami.
4: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
0: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
5: dito sa GV99.9. Your good vibes.
6: Masaya dito.

0: Ka-vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
4: Robby!
5: DJ Robby!
6: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
7: This is GV 99.9, your guys.

0: GB99.9.
1: Rentahin na tayo, mga kabay.
2: Renta. GB99.9.
3: Rentahin na.

0: GV99.9, your good vibes.
1: Nakaradyo ka pa ba?
2: Iba, pag kami.
3: Baka Papa Joe yan.
2: Baka Papa Joe yan.
1: Baka Papa Joe yan.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
4: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
5: The one and only DJ Papa Joe.
4: Sa GV 99.9, your good vibes. Let's go.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
2: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
3: para sa good vibes na walang humpay
4: dito sa GV.

0: maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: another one. Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.
8: Big

0: Pasensya ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Oh, carambola, carambola, sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letra ng B, 30.
2: 30 anos na? Uy, bingo!
3: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
4: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
1: This is DJ Frank.
5: This is DJ Rico Maraco.
6: Ako ba si DJ Robbie.
4: 30 taon ng masayang kwentuhan.
1: Always reminding you that every gising is a blessing.
4: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anos na tayo.
6: Mga vibes, 30 anos.
1: GV 99.9.
2: This is GV 99.9.
4: GV 99.9. Rentahin na!

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: That song was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling, Biogesic.
1: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
0: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Dito sa GB 99.9.
5: Your good vibes.
7: Masaya dito.

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

5430. Yeah.

0: 30 years
1: na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
1: GV99.

Tag-init, anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskarte-pid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. Samantalahin ang natural na liwanag at hangin. Buksan ang mga bintana para hindi na kailangang gumamit ng ilaw o aircon sa umaga. Tanggalin sa saksakan ang mga appliances kapag hindi ginagamit. Nakakaiwas ito sa tinatawag na phantom power na nagpapataas ng bill. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte. Para diskarte pid, isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Mamacito.
1: Nakaradyo ka pa ba?
0: Ipapagami.
1: DJ Yam lang sa kalam.
2: DJ Yam lang sa kalam.
0: DJ Yam lang sa kalam.
2: DJ Yam lang sa kalam.
3: Pakijam with DJ Yam.
1: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang pakijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station at GV 97.9. Your good vibes.

0: Chivi 99.9. Your good vibes.
1: I don't want.